0: Kininga programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye!
2: At ang oras, katropa, alas 8.05 na sa buntag, mga katropa. Ayong buntag, desto mga bagong followers, usap mga katropa, Jeff Combs, Debs, Amores, good morning kaninyo.
3: Good morning.
2: Yo sa mga katropa kang Rismalin nga matod pa niya katropa, nagdisiplin na daw siya karon og iyang pamaligya mga katropa. Tindan niya diha mga katropa sa Maya San Fernando Public Market. Abay di sa bao-bao shop mga katropa. Unsay tindan nimo diha Ma'am Rismalin Lubido? Unsay tindan nimo kay para ma-promote nato?
3: Good morning.
2: Salamat kay mga katropa. Katropa, sa imuhang pagpanarbaho, lawas ang puhunan. Lawas ang puhunan. Ya, kung absent ka, kay wapo kay sweldo, kay no work, no pay. Mauna nga, paliguna imuhang lawas, ayaw pagpapekto, katropa, sa balatian. Tumar og xanthon, vitamin C, nga adunay kapasidad, katropa, batukan ng virus, nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Di man gali malikayan, mataptan ka og sipon, katropa, pero di ka mulubog sa banay kung naka-xanthon, vitamin C ka. Proven na ginanamo mga katropa. Ha? Bisan og nangawa ng tingog katropa, hala programa yaw-yaw gihapon. Ngano man naka-xanthon vitamin C mi og nagtuo mi katropa. Ha nga di gyud mi mataptan di mi maglubog sa banig mga katropa. Di ba? So di gyud ka absent. Dili ka absent bisan og do na kay gibati nga ubo-ubo ginagmay. Basta kay naka-xanthon vitamin C ka mukamas gyud katropa. Oh, ayon na naka-powerful lang ato ang xanthon vitamin C.
1: Bullseye!
2: Una tama to sa tuwang topic kanong kabuntagon. Palutso na to ni usa ka balita nga to nakalap sulod sa 24 oras.
4: XFM Report.
2: Lalaking na miyesta sa Kibawi, Bukidnon na Donggaban. Detalye pinagi ni katropang Rosnom Villafranca.
4: XFM Report.
5: Ang ulang usa ka lalaki o kasamtangang nagpaalim karon sa ospital. Human kinigidunggab sa iyang kauban sa trabaho samtang na miyesta sa Pro 4 Mianlas Barangay Marapangi, Kibawi, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon ni atong Agosto 19, 2026. Nailang biktima nga si Elias Gino, 46 anyos, samtang ang suspect na ilang si Elias Samson, 41 anyos. Ang biktima kauban ang iyang pamilya. Ni ato sa balay sa iyang manghod, diin nagpahigayon sila o panagtigom o pagpanaginom sa silib celebrasyon sa Sitio Fiesta. Galit matod pa nga niabot ang suspect nga hubog na kaayo og nagpasiatab nga mangita og kasamok. Buot lang unta ang biktima moagak sa suspect paingon sa motor ni ini aron papaulion apan nagkalalis ang duha nga niresulta sa pagpanunggab sa suspect ngadto sa biktima sa makadaghang higayon. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa Purok 3 Balintawaki, Bawi, Bukidnon. Kasamtangan kining natang tanggong sa selda sa Kibawi Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso nga tubangon ni ini dito sa korte. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca. XFM News.
4: XFM Report.
2: Imbis na miyesta ra katropa, Donggaban pa. Maayo pag magpuyog balay. Sa dunay fiesta katropa, dura maginainom. Kung dili manggaling ikaw manginumay katropa, ubasin doon na po'y nag-inom diha nga masilag nimo mo, diha ginagdulong. Kung ikaw po, manginumay po ka, makaatbang po ka po kung manginumay, parehas mo doon, mag-abot ang inyong mga burit. Nang alikay, alikay yan mga katropa. Kung kaon, kaon lang, humagkaon, hala, layas na. Diba Rante, diba Randy sa Randy Rans Santisas, tama ko, tama ko.
6: Tama.
2: Morning kani mo diha katropa.
3: Good morning.
2: Randy Santisas nagtan-aw na minus tong programa. Well katropa, diri kita sa tuang isgutanan karong kabuntagon mga katropa, kay ning dugay naman unta ning issue about ni Orly Gutiza katropa. Dugay naman unta ning sikat ning tawhana kay siya kung naka-remember mo. Mga katropa, September 2025, siya ang pinakauna mga katropa nga ex-MIU mga katropa nga ni Butyag katropa nga siya mismo naghatod og mali-malitang kwarta ngadto kang Romualdez ug uban pa. Ha, kung naka-remember mo mga katropa, no siya ang pinakauna mga katropa No, in September 2025, mga katropa, si retired Marine Orly Gutiza, nilingkod, mga katropa, dito atol sa hearing, katropa, sa Blue Ribbon na committee hearing, ang ipangunahan pa na kanito ni mga katropa ni Senador Marcolita, suwa pa na priso. Diin iyang gibutyag, mga katropa, ang mga pagpangawkaw sa mali-malit ang kwarta diha, mga katropa, sa Kongreso. Kay kini manggod si ex-Marine Gutiza, tawo man ni mga katropa, iro di ay ni Zaldico. Iro ni siya ni Zaldico, mga katropa. Unya, sweeto ni siya sa mga gipang deliver ng mga kwarta kung kang kinsa gipang hatod, mga katropa. No? Sa iyahang gisumpaan kaniya ito, mga katropa, nakahatod siya dito, mga katropa, kaya nga nakahatod siya, katropa, og allegedly, ha, 46 ka suitcases, katropa, nga doon ay 48 million matag suitcase. Sulod, mga katropa, dito sa property ni Zaldico, dito sa Tagig, mga katropa, niya ka na ang mga kwarta, ginadistribute po na siya sa mga kulukoy daggo niya sa Kongreso. Unya, katropa, naunsa pagkaunsa, Nibaliktad, mga katropa. Nibaliktad, unya, prior pa man ini, mga katropa, si kanhi Representative Mike Defensor, aduna na siya'y kahibalo, katropa, nga posible, or mahitabo, gini. Kay aduna sila'y nakuha, katropa, nga mga ebidensya, o gilagalin ni i-present, mga katropa, lakip na si katong Attorney Baligod, abogado sa mga Marines, katropa, na doon ay mga ebidensya, katropa, sa pagpanuhol aron nga mubaliktad kining mga Marino, ex-Marino, katropa, o gailang iduot na katong iduot nila si Marcolita, si Defensor, mubaliktad ang ilahang statement against sa katropa ni Romualdez o ni Zaldico. Doon na yung mga ebidensya nakuha ni ini. Og tuod man, mga katropa, April 2026, this year na, mga katropa. No? Doon na, katropa, nilik nga video, katropa, sa panag-inistriyahay ni Orly og ang iyang asawa through cellphone, girecord sa asawa ni Orly. Gaistorya sila, katropa, kung unsa magitang nahitabo. No? Pero ato nang tan-awon unya, mga katropa, kung unsa man na. Unahon sa nato ni mga katropa, ang recent lang, katropa, nga pag-post, pag-angko ni Orly Gutiza, katropa, gibawi niya iyang testimonya mahitungod sa mali-malita. Animales ni nga tao ni. Nowhere to be found, daba rin. Nagtago-tago na raman ni tawhana ni. Baby Yana, ato ni pangitaon. Ni Yen Smith niya, mayong buntag. Pagitaon ta ni katropa, Starlight Milliston, shout out ni mo des Barangay Patpat. Diya usab kay Alex Olivares, shout out ka ni mo diya, good morning.
3: Good morning.
2: Atong paminawon, katropa, ang pamahayag. Statement, katropa, ni Orly Gutiza.
6: Nananisinaron Marcolita ang basahin ng ginawa ni Mark Napidavid base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Sr. Marcolita ang apidabit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sabay sabi na, basahin mo lang yan at mababayaran mo na naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. At promise ng kasa, educational scholar, si former Congressman Mike Defensor. Voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano man, ano lang ang nakalagay sa apidabit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang magpo-po, sinagot ko, opo sir. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Simula nananisin na ron Marcolita ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko. Ay, Sister Marcolita ang pinagabit tayo. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog.
2: Di marunong mag-Tagalog si...
6: Basahin mo lang ang mga... Basahin mo lang yan at mababayaran mo na naman. Ako ay pilitan sabihin. Napilitan na sabihin para sa kanya. Sige po, sir. Ito ang para akong ito ang para makatulong ako. Ako dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-practice ng kasa. Social scholar si former Congressman Mike Defensor.
2: Okay.
6: Voluntaryo ang aking gagawin.
2: So, ang nahitabo, mga katropa, matod pa, gi-instruction na ni si Orly Guteza, mga katropa, ang utok gyud daw sa iyahang gipang-istorya, gipanumpaan, mga katropa, tanan niya gipang-istorya, katropa, diyan nilingkod siya dito sa hearing. O sa iyang affidavit, mga katropa, ang namugna ni Ana, si Marcolita o si Defensor. Gali sa statement niya yang gibasa daw, mga katropa, tabang paniini, mga katropa, ang anak, mga katropa, no, anak ni Marcolita. O daw napugos si Orly Guteza tungod kay, mga katropa, ning pasalig man daw si Defensor nga i-scholar ang mga anak ni Guteza, unya proteksyonan pod sila. Proteksyonan pod. So, mao ka na ang again, gibasa na pod karon nga statement ni Guteza, katropang gadako na iyang nawong diha. Mao na iyang gibasa pod nga statement. Ang pangutana, ang iyang gibasa karon nga statement, iya haba na o naa na po'y nagsulsul niya nga kanimoy buhata. Na mao ni karon. Kay matod pa, doon na siya script, mga katropa. Scripted tanan ang iyang ipangbasa kaniadto sa iyang affidavit niya itong September 2025. Uglakip na sa hearing, mga katropa. Kay ang nagtudlo ni Ana daw, matod pa niya, si Marcolita o si Defensor nga iduot, katropa, si Romualdez o si Saldico. Mauna iyang ibutyag. Ha? Ang iyang pagduot, ha, mga katropa, ni Romualdez o ni Saldico, bugti na sa scholarship o kwarta o proteksyon ngadto sa pamilya ni Guteza. And karun, mga katropa, what the heck? Unsay hinungdan, unsay rason, ngano ni baliktad si Guteza? Kung makita ninyo sa video, katropa, nga to ang giplay karon, ang iyahang gipang butyag usab, mga katropa, gibasa usab na niya. Tama ko. Gibasa niya, mga katropa. Pangutana na to niya. Kinsa naman po'y naghimo ang iyahang script niya ron. Kani ba iyang gibuhat niya script? Iyaha ba niya o? Nganong magbasa man ka? Nganong basahon man niya muna? Sa affidavit nga gipresent ni Guteza kani adto September 2025, mga katropa, nahimo kato nga issue. Tungod, mga katropa, kay ang nag-notarize nga abogado, katropa, gi-deny niya nga iyaha to. Gi-deny niya to. Oh, questionably, katropa, mga questionably kayo, mga katropa, ang kinibang pagkatao ni Guteza, mga katropa, pagka-witness niya. Eh, mura ba ni siya oga kaliwaan? Kaliwaan, dili but pasabot na kaliwaan, musakag bukid ng mga NPA, hindi na mao akong but pasabot. Kaliwaan ba, dawat diri, dawat po dito. Ana ang nahitabo niya, Francisco Alimoren. So, iyahang gibutyag karon, katropa, recent niya nga statement, katropa, nga dili tinuutong mali-maleta nga iyang ihatod nga ito, mga katropa, kang Romualdez o kang Saldico. So, namakak na po siya, mga katropa? Huh? Unya, doon na ba, katropa, karoy allegations, katropa, of money and threats? Dili lang na karon. Hagbay ra na, katropa, kang gimension ni Attorney Liveto Baligod, katropa, ang counsel sa mga former Marines o mga kargador. Kargador basura. Nga matod pa, dunay mga pagpanuhol, katropa, nga to sa mga kliyente, nga to sa mga ex-Marines. nga mukabat daw og 10 million katro pamatag usa mo baliktad lang. So kini ba si Orly Gotiza isa ba ni mga katropa sa nabayra ni baliktad na? Kay gali doon na i-present katropa ang council, katropa nga evidence, lots of evidences mga katropa. O witness katropa nga gisuhulan kaning witness nga si George Villalon Jr. katropa. Matod pa gisuhulan sa mga katropa, gisulayan siya og offer og 20 to 25 million pesos.
1: Bullseye!
2: Para lang usabon niya mga katropa ang iyang affidavit. Bag-uhon ang affidavit mga katropa. Ha? Kanunay gina-pressure daw. Daw ha, daw lang. Kanunay gina-pressure daw mga katropa ang mga marines o ang mga kargador. Katropa, pinagi sa million-million o ginahulga po sila mga katropa para lang mo baliktad. Ang abogado nga nag-notify. Pera. Oh, gi-deny niya mga katropa nga siya. Ah, siya mga katropa ang ni Perma o gali katropa nag-file ni kayo October, nag-file lagi ni mga katropa sa RTC. Mga katropa oga complain. Dapat ani ni Gotiza katropa kasuhan niya siyang falsification of documents. Kay doon ay pag-deny mga katropa sa nanag-iya sa maong Perma. Huwag man daw siya kakita aning statement ni Gotiza. Huwag man daw siya katubang ni Gotiza. Huwag never siya ni Perma.

0: affidavit ni Oteza. Agoteza, radar. Oh, ang early o agoteza na himong Oteza. Unya karon ning kukak ni mga katropa si Gutiza nga nowhere to be found. Wa ta kabalog aha ni padulong. Kay bisan og ang iyang pag-video mga katropa, gidikit gid kayo niya iyang naong katropa nga kita tanan niya ang alingag og iyang ilong diha nga dako ra nang buho. Para dili makita ng background kung asa siya dapita. And obviously, katropa, sa iyang bago nga statement nga nag-ingon siya, katropa, nga gipugos siya ni Defensor ni Marcoleta nga maghimo ani kanilang istorya na kung affidavit or statement o tagaan ta ka o protection, tagaan ta ka o scholarship sa imong anak o kwarta. Oh. No? Ang iyahang pagbasa ni ana mga katropa, halata man kayo nga script po. Kinsa may naghatakan ang script? Si Defensor Katropa nag-post na og video about Katropa sa kanabang pagpanggipit nga to kang Goteza, mga Katropa. Na to pang April 2026, mga Katropa. Conversation Katropa sa asawa ni Orly og si Orly Goteza Katropa. No, conversation nga gi-post mga Katropa ni Defensor. Ug dito usab katropa makita og madungog nato ang mga kahadlok mga katropa na naipit mga katropa naipit si Defensor. Naata diha katropa nga Rostov atong paminawon gali mga katropa ang ilahang conversation. Well, ang makahatag ani pruwa ba katropa nga tinuod nga conversation ng asawa ra gid ni Orle. Kung muhatag na po ng statement ng asawa ni Orly nga dili na ako, di na tinuod na, nagkalitsyon-litsyon na rin nga ito ang panguan ron. Ha? Di na lang nahimo ang witness ni si Goteza kaya di man katuhuan na iyahang mga ipag-istorya. Ha? Di katuhuan. O, atong paminawon mga katropa, paminawag inyong tarong ha, paminawa ninyo. Kamu na diha mismo mga katropa ang, ha? Kamu na diha mismo katropa ang mo-judge kung unsa man.
1: Telepon. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ano ka na? Matulog ka na? Ha? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha?
2: Ayun
1: ba? Nakasakasang po siya. Nagingi siya. Nagingi. Tumabag si kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Saan?
2: Ito.
1: Yung tungkol doon sa apidapit na sino ba may gawa ng ikaw o sila?
2: Sila.
1: Narikod lang lang.
3: Sabi-sabihin?
1: O, sabihin mo kung ano nangyari doon. Para may record namin.
2: Yun nga. Pinitiyan ako ng nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Magbid ng pati si Defensor. Kasi sinabi nila nun sa statement na pinanagmuhan ako ng pera. Papayaran ako. At sinabi pa daw na hindi ko siya wala akong alam nung siya may kinipire doon sa bahay ni Rumpartes. Ayun lang na nakalagay ito na ayaw ko dapat normal. At hindi naman ako buwan ng statement na yun sila naman.
1: Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang
2: lang. Yun lang yun ang nasingit doon sa ano ko.
1: Saan ba yun? Sa pinakahuli?
2: Sa akin, parang kitna? Sa akin, yung kita ako na, tapos may
1: hindi namang panibagong apit-apit para basahin mo. No, pinangako na lang sa'yo nung una, ano, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun.
2: Sabi na, hindi ilalabas.
1: Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun?
2: Hindi ko alam po. Ano, okay. Itadalit daw sa korte para mawala na yung kaso ko.
1: Hindi
2: yung sabi eh.
1: Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo?
2: Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko ba?
1: Anong kapalit ng pag hindi mo binasa?
2: Para daw may nangyayabig na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo.
1: Wala namang gugulo sa amin
2: ah. Ayan nga.
1: Sa totoo lang han, wala namang gugulo sa amin. Sila lang anang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ano, ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh.
2: Kaya sabi ko sa iyo pang nakaraan, gusto ko na kumulong-kulong na yung utak ko eh.
0: Libog.
2: Kaya sila ako makatulog.
0: Di makatulog.
1: Pag-ano ka muna, pag bago ka matulog, minum ka muna maligang matubig. Para ma-relax yung muscle mo.
0: So, mau ka na mga katropa? Minaw mo na minaw mo ato. Ah, kamo di katropang Rostom. Tingog ba to ni Gutiza di? Oh. Naminaw mo ato gibalik-balik kina ko tong tanaw kagabi mga katropa. So kato siya allegedly video katropa gi-videohan sa asawa ni Gutiza ang ilang conversation siyang banang kasi Orly. Gipa iyang gi-record katropa, iyang gipaangkon si Orly unsay nahitabo. Kaya itong Abril pa di ay mga katropa, katong Abril pa di ay mga katropa, si Gutiza mga katropa, no, gipapirma siya og lain or bag-ong affidavit mga katropa. Ha? Gipapirma siya og bag-ong affidavit o gamatod pa, gipressure di ay siya mga katropa, wala hingalin ni si Kinsa. Gipressure siya aron katropa nga mag-sign og bag-ong affidavit. Nga iingon dito mga katropa, giingon nga wa siya'y kalibutan mga katropa, wala siya ga-deliver og cash nga to kang Romualdez. Hinampak nga dako. Ah, di ba? Oh, mga galamay ni Satanas. Kani ato reaction base ni katropa sa tuang nadungog mga katropa. Gipapirme siya og bagong affidavit mga katropa nga matud pa wala daw siya ga-deliver og cash dito kang Romualdez og instead mga katropa giakusahan niya si Defensor og si Marcolita katropa nga maoy hinungda ni ining tanan nga maoy nagtudlo kaniya nga maunay buhaton. Daube. Gibaliktad niya mga katropa si Marcolita og Defensor. Unya matod ni Defensor sa iyang post kani nga video mga katropa or kana nga time nga nag-record sila. Mo na nga ang time katropa nga naghimo og recant mga katropa and nag-sign katropa og bag-o different affidavit mga katropa si Orly Gutiza. Madunggan ninyo ngano? Ngano? Gihadlok si Gutiza mga katropa tungod sa iyang kaso og matod pa iyahaning buhaton, ang iyang kaso katropa, mawala to, mawave to. Unya, ang iyang pamilya, dili na daw katropa samok-samokon. So, giipit katropa, sama sa kong tingog, giipit katropa si Orly Gutiza o ang iyang pamilya. Karon kung ikaw padre di pamilya, di iba ka mahadlok, nga imuhang pamilya, hulgaon diha, pero matulpas niyang asawa. Ha? Wala, walang nanggugulo dito. Sa totoo lang, walang nanggugulo dito. Sila lang naman nanggugulo. Oh. Muna, pagbutiag sa iyang asawa, mga katropa. Well, ato aning itanawon, ato aning i-clarify kung kinitinuod ni mga katropa nga video sa iyang asawa. Ato aning i-clarify katropa kung tinuod ni katropa nga ipang-stream. Hibawan, mana, kaya no, mugawas, mag-pause magina asawa nga dili na ako. Ah, di ba? Mugawas magina tinuod.

0: Orly Goteza, nagtuo ang kadaghanan katropa nga ay si Marcolita o si Defensor giday ang sad-an. Gidula-dula ra giday ito, labi nang nag-atubang o kanabitawang questionable nga credibility si Orly Goteza tungod sa iyang matud pa. Kining dili maong pag, kumbaga dili maong pag-notarize katropa, kaya hindi na iman ang kuwan. Hindi na iman mga katropa ang abogado nga dili siya ato nag-notarize. So, ma-question na nimo iyang kredibilidad. Buna nga sa iyang pagbaliktad, katropa, kung iyang giduot, katropa, si Defensor o si Marcolita, makaingong ka nga, tinuod yun siguro. Tinuod yun siguro nga, kumbaga, gitagaan raw ang script si Orteza, si Goteza, para iduot si Romualdez o si Saldico. Apan, katropa, sa iyang bagong statement karon, gisundan po na mga katropa, pag-post, dunay pambala si Defensor, mga katropa. Og iyahang gipagawas kini nga video sa conversation katropa, ha? Ni Goteza og ang iyahang asawa. Sa tanan mga panghitabo mga katropa na ay gusto nga maningkamot gyud nga malimpyo ilang pangalan nga muipsot gyud sa balaod. In the name of money katropa, the power of money. No, Doon na gyud kanay bitaw nga backlash gapon mga katropa. Mugawas gyud. Akin sa may magdahom katropa nga doon na di ay video nga inani nga ni angkon si Goteza nga gi-pressure siya. Bullseye. Di na daw siya makatulog. Dili siya makatulog kay nag-uol siya sa safety sa iyang pamilya. Dili siya makatulog sa pagpang-pressure kaniya. Kining tanan nga panghitabo katropa, tipik lani sa kahugaw sa tuang gobyerno. Bullseye. Balhintag planet Pluto kung mahon. Pwede pa lang katropa, mubalhintag Pinoyanan. Saon man nga naamtas Pilipinas, o niya inutil samta, di ita kapuyo og laing nasod kawatay kwarta. Ba? Muna kita, igaw na lang ta sa pagpaminaw katropa sa ilang kagubot, Dias Nasyonal. Wa tay mahimo igo na lang ta katropa mukaon mga katropa sa ginansya sa ilang pagkaway ayo diyang nagdumala nato nga mga pobre. Muna na tabo nato karon dere. Elgin Adaya mayong buntag kanimo diha katropa. Good morning. Atong oras alas 8:35 na sa buntag. Nas katropang Jonathan? Nas katropang Jonathan atong pasudlon. Kaya doon na daw chicks dito katropa nga nahagba nga iyang gitabangan. Grabe mga katropa nga mga revelation ang mga na, ato ang nasagap. Kuan pa to? Nasuko pa to mga katropa to si Guanson? Tony Guanson? Nasuko pa to mga katropa kay nganong among-amungon siya ni Goteza. Wa daw siya pakialam sa low life nga tao sama ni Goteza. Kinsa daw si Goteza para iyang entertainon nga mga bugado siya. Ayaw sulayi si Guanzon. Anargin na. Katropa, nasa pikas niya si katropa nga Jonathan Soriano alam sa iyang live report.
1: Yes! Katropa ang mare, mayo gabutag, live na buto kakaroon din ka bagurang siya sa PLP Malaybalay, kung it o siya ka vehicular accident ang naitabo. Tali sa siya ka sedan o dump truck subay sa Sari Highway Prok 5, Barangay Lagitas, Malaybalay City, pasado alas 10:50 buntag, aghapong adlaw, Agosto 22, 2026. Sumala sa report gikan sa Malaybalay City Police Station Traffic Investigation Section, agalang bigit nga mga sakyanan o siya ka Toyota Vios siya. Gi-driver ni Lupito, 55 anyos, og lumulupyo sa Purok Tosi, Gusa, Cagayan de Oro City, og sakay nini ang asawa nga si Josephine na 37 anyos, samtang ang kabangga nini usaka dong tinga Liuso motor dump truck, gi-driver ni Richard, 29 anyos, lumulupyo sa Purok Tosi, Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Base sa investigasyon, parehong nagdagan na paingon sa habagatan, naguna aga Toyota Vios sa outer lane samtang ang dump truck ana sa inner lane. Pag-abot katropa ga mari sa dapit na hitabuan, nibalhin ang dump truck nga gikan sa inner lane paingon sa outer lane aron mo overtake. So sa ka pick up truck nga naguna niini tungod niya na nabanggaan

0: sa Unabanga sa front side front right side sa dump truck galik prayer pender sa bios katropa aga may tungod sa impact na salaag og nituyok og 90 degrees counterclockwise aga bios tungod niya na katropa aga may nakaangkon og kadawat ang bios samtang wala rosab maunsa ang maog nasamdan ang mga driver o pasahero sa mong aksidente. Sa karon, ang duha ka sa kanan na sa buwatan sa Traffic Management Center alang sa dugag investigasyon ka tropa ga mare.
1: In short, nag-create ragi sila og traffic.
0: Dahil may tabo sa may kanabit ang unahan sa eskwilahan sa Lagitas ka tropa ga mare yun na ay kuan diha. Kanang naabit ay barikid ba? O diha na ka tropa ga mare. Kini man kong bios, dump truck mo go. Dede, kini mo ni makita lagi. Sama sa ingon nga, basta gagmay kay mong sakyanan niya mo. Di kay ka makita kung naka sa tungod.
1: Oh, labi na kung ang boss nag-drive, wapun ka kita sa balaod yun nga kinanglan. Apil sa balaod ang pasensya. Pasensya o kanabang pag-igmat sa kalsada. Apil man na.
0: Nga, pamti ka yung igmata, katulupang mare.
1: Siyempre.
0: Pamti ka yung mata.
1: Saon man.
0: May gani, kay wagin ni ma-yatake, katulupang mare, kining maong videos.
1: Di man mayatakan siguro katropang Jonathan pero ma-push gina siya. Ma-push ba? Delikado ang katropang Jonathan ug nay nagsunod niya na sandwich bitaw?
0: O nagsunod. Ana o kasugat or kasugat katropang Mari.
1: Oh, ma-sandwich unya ba ang kanang Vios? So dili man siguro sala nga duna kay gamay nga sakyanan pero magamay ug madako magbantay yun.
0: Tapos
1: kung alanganin gali, ay na lang yung lusot. Kumbaga, kung bisan og layo-layo pa kaw, tanaw nimo kusog ang padagan pulos sa nagsunod nimo nga dump truck. Sama sa mag-ingon, lisod biya na i-break ng dump truck dayon-dayon. Adi, ikaw na lang muhatag og pasensya. Good, ana, raman. Abi nimo, ang kasagarang hinungdan sa disgrasya, gamay og dakong disgrasya sa kadalanan katropang Jonathan. Kinibitang wagi muhatag og kanang lugar.
0: Dapat mo gusto dalan katropang mo rin, give and take, ina sila?
1: Tinood, give and take. Yun, dali kayo sig take-take. Mura pa, Pinoy, kahit ang dagko sila taga-take. Oh.
0: Pero hindi ka tagaan ay pungatag
1: ah. Sige, taga take lang temperamento yun. Kana nga pamatasan ka tropang Jonathan, Pinoy, magod ka ina. Kana bang, sige rag pangayo. Ana, sige rag, ay sorry, sige rag gadawat, masiga dawat. Di ka balong muhatag, ana. Normal gina pamatasan na itong mga Pinoy.
0: Nakinin, overtake magod siya ka tropang mo rin. Pag overtake niya, gusto siya kabantay nga. Natabunan siguro yung video sa yung vertical line sa kanan. Moto ka dito, nabundol yan ni Katropaga Mari.
1: Mauna, mga hakuugdan. Isa po nga hinungdan Katropang Jonathan ka na bitaw naa kay cellphone, magsirik ang cellphone. Basin o ga, kanabang mag-cellphone ka, nakitawagan niya, hinahinera ka guho niya. Siyempre, ay mong focus, ana, nabahin na. Bisan tulog, hinahinay ka, pero masala man ani mo or dili makabantay man gid ka sa disgrasya kung ikaw maigmaton gid ka
0: pag atubang sa dalan wala bangga na ka kaya sa kanimang kunday kining pag drive mo pag mare segundo ray pag mahilok na man eh bangga na ka bangga na gid ka
1: ginabalik-balik na kun adri sa kahanginan ka tropang Jonathan ang gibilin sa kung papa nga words kay nemdom ka. Giingon sa akong papa, di na ako na malimtan yun. Kaya nakita niya sa kuha nga, gasgasira daw kutan.
0: Ha?
1: Gasgasira daw kung mag-drive.
0: Sinuod man po suro to siya kay Uber.
1: Ana, kung papa, nagdugay ko sa rural pastang 20 katuig na ko, pero di ko nagpadagag ingon ani pares ni mo ba? Ayanaan ko.
0: Gusto ko ipadagag lagi.
1: Unya, hinera man tong kadagan, pero ka nagasgasira, di man abot-pasabot nga, kusog kapadagan ka na bang, warik-warik bang padagan ba? Pataka ra! Ana, ginan ko sa kong papa, ikaw ba singgasalig ka nga kabalo ka mag-drive? Pero sa pagmanihog yun, hunahunaon ni mo permente, ang mga kauban ni mo diha nga ga-drive, kasabayan ni mo ga-drive diha, sa imong atubangan, sa kilid, isikilid nga ga-drive, hunahunaon yun ni mo na nga, di na sila kabalo mag-drive. Muna giingon sa kong papa, katropang Jonathan? Kay kung hunahunaon daw ni mo nga, di na sila kabalo mag-drive, ikaw mismo mag-amping kasi mong kogalingon? Oh, ikaw na mismo muli kay ba sa disgrasya?
0: Nga na, Becky, katong kasunod di mo, hindi po na ito kamalo mo drive. Ikaw na banggaan.
1: Ikaw na banggaan. So, buot pa sa buot nga magbinantayon, gid ka. Kumbaga, i-anticipate ni mo tanang mga panghitabos palibot while ga drive ka. Naka-focus, gid ka. Oh, muna ay buot pa sa buot. Mauna ang isa ka pamulo nga di gina ko malimtan gika sa kung amahan ka, tropang Jonathan.
0: Imo hunaw nga dili kay balo mag-drive ang kaubanon sa dalan.
1: Oh, imo hunaw nga dili kay balo mag-drive ng mga kaubanon sa dalan. kung kana bang kampante bitaw kay ka nga akan insakto ra man nga insakto ra man nga kauban ako da skillet o na mas sa iyang linya ana bitaw katro pang Jonathan alibaw mo na mo na unya wa kay balong hubog da ito ning kalat lang simang da dasmaga na hinuong ka oh so pag binantayon gina siya
0: Mona katro pang mo kinanglan binantayon dapat kamo na putin out tumpan ako kay kini basin nga wa na kita ni sir kay ganun to tinaon ang panaw kyo. Sumuna nga magsupar.
1: Basin lahi iyang nakita.
0: Lahi nakita ro ro say ma maligtaan po nato lagi.
1: Basin lahi iyang nakita ba unya. Pakita niya ni sunod ang iyang ligog ug iyang mata pagbalik niya to arabong bangga na.
0: Bang. Dapat ang pikas mata dala na pikas. Tol to say kita now. Tunga ba tunga. Mahalag magkalibat ba sa ang pikas sa so, adalan ang pikas na tanaw.
1: Oh, ayo paninuo diha.
0: Tabo na ang tropa nga mari kada lagi do na gi kay tabo nga vehicular accident sa toga syudad malay-balay mo lagi nga paspas king dagan sa tong ambulance. Oh. Ol ato ta og tagom lagi wa mingaw mang dagan pasahero dito diri kay tinang paspasa kay labing vehicular accident diri sa tropa mo sa toga syudad. Tabo na kanla to mag-amping mga suki gatig paminaw. At mga tropa, mga drivers, tinaw kanunay ang pananaw. Mga magtumar o Vision X Plus soft gel capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, Jotan Lee, Soriaros, programa ka bulsay. Live report. Live
1: report. Da, salamat katropa nga Jonathan Soriano sa imuhang report. Lagi na, vehicular accident mga katropa, natala diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang pingkid kanunay mga katropa ay pagsalig nga kahibalo kamo driver maayo kamo drive. Kay di ginato matag na ang disgrasya bisan og nag-amping ka na posible nga laing tao lain nga mga motorista ang makadisgrasya nimo.
2: Tama.
1: Amping gyud kanunay mga katropa sa pag-drive. Mo lang ito kinahanglan katropa nga tumar ka og Vision X Plus capsule aron gatinaw imong pananaw. Vision X Plus capsule mga katropa, wala nang gabon-gabon sa imong mata. Pagkatropa, no, diri kita padayon ta sa ato ang nakalap nga balita sunod sa 24 oras. Klase sa Tampakan National High School gisuspende tungod sa mikatag nga online threat. Detalye, katropa, pinagi ni katropang Philip Oligario nanukad sa XFM Jensen. XFM
3: Report. Nagpadayon ng pagpangita sa Tampakan Municipal Police Station sa responsable sa viral po sa social media kabahin sa hulga sa pagpamusil batok sa mga magtutudlo sa Tampakan National High School sa Tampakan South Cotabato. Usa ka post gikan sa Facebook account kagigan lang January ang nagpahimangno sa mga magtutudlo nga mangandam. Giangkon ini nga gipuntirya ang mga magtutudlo sa senior high school o giingong armado ang mga naghimo sa hulga. Samta nagpadayon ng imbestigasyon sa mga kapulisan sa Tampakan, gidala ang usa ka 14 anyos nga estudyante nga nagkomento sa maong post o gituuhang makatabang sa imbestigasyon. Dali nga gisuspindi ang mga klase sa eskwelahan human sa maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan si Tampakan Mayor Leonard Escobillo sa mga residente nga dili magpanik apan magpabiling magbinantayon o dayon i-report ang bisan unsang may kalabutan sa impormasyon ngadto sa mga angay nga otoridad. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagamtaman ng healthy lifestyle, pinaagi sa mga natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. XFM
1: Report. Dahil salamat katropa nga Philip Oligario na nukagikan sa XFM Jensen. At ang gobyerno katropa, lakip lang ito ang Presidente Bongbong Marcos nagsugo ng mga katropa, no? Nga sirisuhon katropa ang pag-imbestigar o pahugutun katropa ang seguridad sa eskwilahan. So kini nga mga threats katropa di madugay, mawala rani o madakpan yun mga katropa, no? Ang mga responsable niini o no mercy. Dapat yun, tagaan ka tropa o aksyon, tagaan ka tropa o kaakibat ka tropa nga kaso, no? Sa mga magbuhat ni ini. Mahulog usab ni ka tropa nga warning nga to mga tropa sa nagplano nga magbuhat o kagubot sa mga eskwilahan. Aron dili na kini nila buhaton. Bullseye! Pusay. Sa katapusang bahin na sa tuwang report ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, nagsusi sa pag-atiman sa mga kabataan-unan sa Bahay Pag-asa sa Bukidnon. Ang detalye katropa, pinagi ni Bernadette Ipan, nagikan katropa sa PIA Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Ito higayon sa Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o RJJWC ang monitoring visit sa mga pasilidad para sa kabataan sa Bukidnon ni Antong Agosto 22, 2025. Lati sa mga pasilidad na nakikitahan ang Bahay Pag-asa sa Marama, Bukidnon, Valerza City Juvenile Home, o ang Bureau of Juvenile Management and Technology o BJMD, Valerza Male and Female Dormitory. Kumung sa monitoring visit na mahusi ang pagpatungan sa mga sungganan sa Juvenile Justice and Welfare, huwag na siguro ang hukong pag-atiman o kung pananipos mga kabataan una ang naas sa pagdumala sa mga pasilidad. Kabahin sa mandato sa RJJWC, ang regular o pat-evasyon sa mga pilkuhan, detention centers, youth homes, bahay pag-asa o uban pang pasilidad ginaghatag o temporaryong pag-atiman sa mga batang nalambigi sa kaso o mga batang anaas sa conflict with the law. Ang resulta sa monitoring, mahimong basihan sa pag-ila sa mga angunyalakang, rekomendasyon o suporta arang sa mas mapaayos pa ang mga serbito o protiton alam sa mga kabataan-unan. Ang bahay pag-asa o sa kabay 24 oras na term carry institution na naghatag og temporary residential care sa mga batang anaas sa conflict with the law samtang nahulat sa disposisyon sa korte. Alam ko nagkailusang Pilipino para sa Pilipinas, si Bernadette Ipan sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
4: XFM Report.
1: Daghang kayong salamat ay katropa nga Bernadette Ipan sa imuhang report. Good news ka na mga katropa. Kinahanglan yun, mga katropa, nga kining mga kabataan nga na-involve katropa sa kriminalidad nga naa sa Bahay Pag-asa katropa, no, matagaan yun po ni sila og pagbisita, matagaan katropa og attention, kay basin katropa og, or kana nga simple nga lakang katropa, no, makahatag po sa ilahang kaikag katropa, nga doon na di ay, or kana mga huna-huna ba, nga doon na pa di ay nagmahal sa ilaha, ha? Doon na di ay gobyerno nga nagatiman sa ilaha. Congratulations sa og congratulations sa tuang atoang gobyerno sa niining mga lakang mga katropa. Alas 8:50 na sa buntag. Hoy, mamili na ta og mananaog na to mga katropa og 50 pesos nga load or GCash sa tong programa ang Bullseye.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Ricardo Pacheco, good morning kanimo diha Gladiador Romel Amahit. Dia usab kay Elenel Ismat, mayong buntang kaninyo katropa.
4: Good morning.
1: Salamat kay sa inyo nga pag-uban kanamo sa moang programa diha. Nag-share po diha katropa si Elgin Adaya, Robe Francisco Almorena. Once again, mayong buntang.
4: Good morning.
1: Daghang kay salamat mga katropa nato diha sa inyo pag join kanamo diri mga katropa.
4: Thank you.

Katropan ato diha mga miyembro sa class. Katropa listeners and solid supporters, doon natin natagaan nga unom na kabuok mga katropa atong natagaan sa ato ang hinabang o tabang financial nga 5,000 pesos mga katropa for the month of August na. Month of August na mga katropa. Ato natunulan tanan o hinabang ato mga kaigsunan nga nanginahanglan. Salamat kaayo sa ito ang mga katropa. Salamat kasi ito ang mga katropa nga kanunay yun. No? Nagpaluyo sa ito ang programa sa katropa, listeners and solid supporters. Pinanguluhan ka na sa ito ang presidente sa klase katropa nga Vilmore Dagano. Salamat kay mga katropa. Ha? Thank you! Nakatropaleta na ka, katropang Marso. Yan yung music. Balita, ragi hapon ta. Atong hibawon katropa kisa itong lucky winner karong nga mga orasa. Oy, happy Sabbath mga katropa ha. Happy Sabbath. Og assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh no kaiso ng mga Muslim. Happy Jama'ah mga katropa. Happy Jama'ah no makaiso ng mga Muslim. Maayong buntag diha sa pag-glass compound. Labi na sa to ang mga buutan kay ng mga security guard diha sa Cowboy Security Agency. Headed by Kuya Tony Pag-glass mga katropa. Assalamu alaikum ka natong tanan diha. Kinsa tong lucky winner mga katropa sa ato ang 50 pesos ng GCash or load. Atong hibawon mga katropa. Kagahapon kayo, pa na ako itong naloadan. Loadan ako ni Tingubron. Okay. Wa na bitay duty unya. Pahuway na taon niya katropa. Kay Sabbath naman. Unya, madunggan na ninyo itong mga nindot ng mga musika dere. Congratulations to gaya po na niya kong monitor dere oy. Congratulations to Baby Yana. Si Baby Yana kinsa man nga dami account. Atong lucky winner karong adlaw nga Biyernes Agosto 21 ka tropa sa atong programang Bulsa ay Baby Yana, i-message mi si imong number. I-message mi ha niya. Sultiin mi kung unsa imong gusto. Si Rustom ba o si Jonathan? Beta sorte imo sa imong gusto si naman na GCash ba or load ang imong gusto katropa. Congratulations once again katropa baby yana. Sa imong pag-join. Ay kagahapon si Mami Josie tinambuna nang nakadaog. Asa nga unsa may imong gusto nga load mami? Wa man ka nag-message. Wala na ako nabasa. Ha? Nasend imo gahapon? Gipaninglan ka? Pasensya kayo kay kagahapon doon na milakaw kagahapon mga katropa dito may og impasagong. May kaon si Jonathan dito og pansit. Katropa, salamat kasi yung pag-upan ka na ako sa ito ang programa ng Bullseye. Sorry. Ning adlaw ng Biyernes mga katropa, Agosto 21, 2026. Okay na programa ang hatong sa makatabang rumuhim sa palawas o kalang sa kayo sa tibok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ang ato ang Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines sa Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Mariko Dino, usa ka babaya pandili babayi lang. Kini ang programa ang Bullseye.

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Importante ang atong diskusyon karon nga episode, ilabi na alang sa atong mga barangay officials, sangguniang kabataan officials, mga empleyado sa barangay ug sa ato nga mga katawhan nga gustong masayod unsaon pagsiguro nga hapsay ug responsable ang pagbalhin sa pagdumala sa atong mga barangay. Mga higala, umaabot ang barangay ang sangguniang kabataan elections kana kung madayon no by this November. Kauban na niya ng usa ka importante nga responsibilidad ang pagsiguro nga ang pagbalhin gikan sa outgoing officials pangadto sa incoming officials mahimong hapsay, klaro, transparent ug accountable. Dili lang kinikabahin sa pag-ilis sa mga opisyal, kinikabahin sa pagpadayon sa serbisyo publiko. Kay bisan mag-usab ang mga lider, kinahanglan magpadayon ang serbisyo sa atong kabarangayan. Ug aron masabta nato pag-ayo ang proseso, kauban nato karon ang usa sa mga nanguna sa pag-iya ug pag-monitor sa ato ang local government units din sa Bukidnon. Atong gi-welcome din sa KSP ang Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government o DILG Bukidnon, Provincial Director Rona Pedraza Abadilla. Ma'am, maayong adlaw and welcome to the show.
4: Thank you. So, maayong adlaw sa tanan sa atong mga tigpaminaw o tigsuporta sa KSP. Ang akong pagtimbaya kaninyong tanan.
3: Yes, Ma'am Rona, so live ta sa 13 ka mga local radio stations, 12 ana sulod sa Bukidnon 1 in Cagayan de Oro. And naka-live stream punta karon sa ato ang Facebook page and YouTube channel sa LGU Bukidnon. Okay, Ma'am Ron, una ta atong hisgutan ang tulo ka mga dagkong punto. Una, unsaon pag-andam alang sa transition and turnover sa barangay ang sangguniang kabataan governance. Ikaduha, nganong importante gyud kini nga mga kalihukan diha sa atong barangay. O ikatulo, unsa man gyud ang proseso, unsa ang kinahanglan buhaton sa ato ang outgoing officials, sa incoming officials, o unsa ang papel sa ato ang DILG, o sa ato ang local government units. So Ma'am Ron, sugod ta sa pinaka-basic, no? Kay pipila, kadaghanan siguro sa katawan, Ma'am Ron, ay hapa makadugog aning transition and turnover of governance. Unsa gyud buot pasabot ani, Ma'am Ron?
4: Ang transition, kung binisayon nato ka na, no, simple lang na siya. Pasabot niya na pagpangandam, no, sa kabaguhan, okay, sa shift or sa pagbag-o sa pagdumala sa barangay, mm-hmm, labi na kaning tingabot nga election. Kung madayon gyud ang election, so dapat before pa lang nga naay election ang mga outgoing,
3: mga kasantangan,
4: mangandam sila. Oo. Kay basin di ay kung di na duyugan sa kapanahonan, mailisan, no? Oo. So mangandam sila ug ma-reelect pod, at least andam gihapon sila sa lain na pod nga termino sa pangserbisyo.
3: Okay.
4: So mag-insure ka na siya nga kanang orderly or hanay kaayo ang mga pagtunol sa leadership, no, diha sa barangay.
3: Okay. So, unsa nga mga butang or mga dokumento ang angay i-turn over sa ato ang outgoing officials ngadto sa incoming officials, Ma'am Ron?
4: Okay, so naglangkob kini siya sa mga propriedad nga gipanga gi sani ang propiedad nga ang tag-iya ang barangay,
3: okay.
4: Financial records,
3: mm-hmm.
4: Kung apil na pod ang documents.
3: Mm-hmm.
4: So PFRD, so properties, financial records and documents.
3: Uh-huh.
4: Nga ang tag-iya ang barangay.
3: Okay, unsa ang mga importanteng dokumento o records na kinahanglan masiguro nga kompleto og hapsay ang pag-turnover?
4: Oh, labi na ana ang plano, pila ang budget, mm-hmm. Tanan mga plano, no? Mga financial liquidation, apil na siya sa itunol sa mga nagsingabot nga bagong napili.
3: Okay.
4: So, mga documents, mga ordinansa, mga resolution, tanang records ka na sa barangay, itunol ka na sa bagong mo lingkod.
3: Ah.
4: Ang property, nga gipang nag-iyahan sa barangay, kinahanglan, naka-inventory po ko na siya. Ay, usa sa mga issues nga atong gatubangon, kanang kinsay nagtag-iyaan ni.
3: Mm-mm.
4: Usahay man po sa barangay, mag-ina to, for example, natarok ang usa ka tubig or kanang
3: sa water, system. Kanang
4: water system din ha. May usa ka kaso, no? Din ha, gibutang sa yuta sa kapitan, ipagamit niya sa. Karon kay wa na siya napili, magpabayad din siya sa barangay.
3: Uy.
4: So mga ing-ana nga mga issue nga to, buot unta nato nga malikayan sa bagong set of officials na maglingkod.
3: So mo po na basihan karon Ma'am Ron, no, kung ang government maghatag og pondo para sa proyekto sa barangay, munisipyo or sa probinsya kinahanglan titled ang butangan sa project.
4: Yes.
3: Okay, usan na siya ng issue.
4: So dapat nata inventory ani asa ang lokasyon, pilay amount, kung propriedad man kana siya nga napalit sa barangay, luna, no? Pila ka square meters, naana siya sa inventaryo.
3: So dapat titulado kay para dili maabot sa panahon nga ingon ana, no, kung dili na siya ang kapitan or dili na siya ang barangay kagawad, nanay bayad.
4: Yes.
3: No, kay iyahaman ang property, sa iya nakangalan ang property, for example, sa yuta. And then kining sa sanggo niyang kabataan, Ma'am Ron, unsa ang mga dokumento og assets na kinahanglan hatagan og espesyal nga pagtagad sa ato ang mga outgoing officials?
4: O pareha ra gihapon
3: siya
4: sa barangay. So property, financial records and document. Kay ang mga atong mga SK, kung dagko, labi na og dagko ang ilang mga alokasyon, gikan sa barangay, makapalit man sad na siya og mga properties.
3: Okay.
4: So kana dapat naka-imbentaryo, naka-lista kung unsa kani, kay para kung wala na sila sa ilang pangserbisyo, itunol ka na siya sa musunod sa ilaha.
3: So necessary po, Ma'am Ron, kay ang barangay nagkanya-kanya man na sila mga committees na gihandol. So kung ako chairman sa Committee on Infrastructure, mo turn over kung ato kang barangay secretary or sa kang kapitan.
4: Actually, ang magpahigayon ana nay committee ba.
3: Okay.
4: So dili kay kada kagawad maghimo og ingani.
3: Mm-hmm.
4: So nay committee ba nga i-create sa SK, SKIT, mm-hmm. naapoy sa barangay BIT,
3: okay.
4: naapoy sa munisipyo nga may tan-aw sa kalihukan sa barangay kung nagprepara ba or wala, the City and Municipal Assessment Team or C or
3: CMAT.
4: CMAT.
3: Okay. Uh-huh.
4: So kana siya ang by level na ay mga ilang mga responsibilidad or tahas para ani nga ma-ensure gyud nga smooth and orderly ang transition.
3: So later on ato na siyang himay-himayon, no, katong gi-mention ni Ma'am Ron nga BIT, SKIT, ang sa CMAT o sa DILG nga role sa mga local government units. So mga higala mao di ka na nga ang transition dili lang siya pagpasa sa opisina. Kini usa ka proseso sa pagpasa sa responsibilidad, records, assets, resources ug accountability aron ang sunod nga administrasyon diretso nga makatrabaho sa kung unsa man ang angayan nilang trabahoon diha sa barangay. Sa atong pagbalik atong isgutan kung nganong importante gyud ang inventory and turnover sa atong kabarangayan. Standby.
2: KSP, Kalihukan sa probinsya.
5: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at pinabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Que espírito! Nalihukan sa probinsya.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
4: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdan og imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga paghitabo sama niini.
5: Medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team na nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
7: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
8: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan sa imong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
9: Stay strong, be informed, get tested.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
10: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon na swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon ni nagahatag og kusog. Biliya ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. At pinapod ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamoteng kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon ni nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, o mga otanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. Low foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga inunun. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobrang tamis sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangmang. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra katamis. Ug ang pinakaimportante, liho ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas likon ug aktibong kinabuhi.
2: Magkisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
7: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
11: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
7: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
7: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
2: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
12: That means charm.
2: Eight?
12: Impressive.
2: Delulu?
12: Delusional.
2: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
13: How about sus?
12: That means weird or suspicious.
13: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
12: Tama ka dyan, ate.
13: Do you know about the word osaek?
12: Spill!
13: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
12: That's lit, ate!
13: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
4: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
14: Pangga, murag delikado galing ang magpalabay taong gabi din sa itong payag. Iarap ba kita sa makilid nga area?
15: Mausad, bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, iandam nga itong nga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa itong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malagay kita sa peligro.
4: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, nalihukan sa probinsya.
14: Hala, nalihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman man ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Moyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, kalihukan sa probinsya.
16: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383.
0: KSP, kalihukan sa probinsya.
17: Alright, welcome back sa atuang programa, ang kalihukan sa probinsya. Sa gihapon na itong kauban, si Provincial Director Rona Pedraza Abadilla sa DILG Bukidnon. Ma'am Ron, sa atuang second segment, ang atong hisgutan kung unsa gyud ang importansya o significance aning turnover and transition sa atuang barangay governance. So una nga pangutana, Ma'am Ron, nganong importante nga hapsay o dokumentado ang transition sa outgoing officials pangadto sa atuang incoming officials?
18: Okay. Of course, pinasikad gyud kana siya sa duha ka importante nga prinsipyo,
17: okay,
18: nga nakasulod din na sa atong Batakang Balaod, 1987 nga Batakang Balaod.
17: Mm-hmm.
18: The principles of accountability and transparency.
17: Mm-hmm.
18: So, all local officials, ma-appointed man or elective, are accountable to the public they serve. So, one way of showing that we are accountable is by doing, ensuring that when we left the service,
17: mm-hmm,
18: we left everything in order.
17: Okay.
18: O, dili magkayamukat nga asa pangitaon ng mga butang murag to ang usa to as tresurera, ang laptop to as secretary, ing ana ba
17: magyagaw fan to as
18: oo. ang tendency man good kay walay security of tenure ang mga nasa barangay.
17: Oh,
18: every time there's a new set of local officials, magbago pod ang mga officialis.
17: Mm.
18: Unya ang mga records, bandalhon sa balay.
17: Oo, no?
18: Muman na itong nasairan nga, dalhon sa unsaon
17: na. Naka-experience, good me, anak, ma'am. Ga-evaluate ni sa provincial level, walay documents si barangay.
18: Yes. Mm. So, gusto na ito nga malikayan. Mm. Kanang mga problema nga, moy atong pirmi masugakod every time there's a new set of officials, mm-hmm, nga maglingkod. So, transparency, patay gitaguan.
17: Okay.
18: No? So, dayag nga ang imong mga transaction diya sa barangay according to rules and regulation. So,
17: mm-hmm,
18: diba kay kahadlukan, kay dayag man, transparent ang imong pamalakan.
17: Mm-hmm.
18: So, kung wakay gataguan, hindi ka mahadlok,
17: mm-hmm,
18: nga ibilin ka ng mga listahan din ha. Kana nga mga records, kana nga mga documents.
17: Okay.
18: Kaya nakalatag na siya sa imong mga records.
17: Unsa pa'y posible nga mahitabo, ma'am, kung walay insakto nga proseso sa turnover sa barangay?
18: Ang ending yun na magkinasuhay.
17: Mm.
18: So it doesn't mean nga ang outgoing officials nga dili na sila officialis, dili na pud sila magukod sa balaod.
17: Mm-hmm.
18: Kay twofold liability ang kaso.
17: Mm-hmm.
18: Kung wala, kung for failure nga wala ka ni hatag ana ng mga dokumento, no, mawala man ang imong admin nga tulubagon, administrative, which is through civil service, no, but ang imong criminal liability magpabilin kung wala ka nag imo sa maong kamanduan.
17: So far, Ma'am Ron, sa Bukidnon, ano na filean ang nagkaso?
18: Wala pa man yun ko'y na dunggan ana. But in other parts of the country,
17: naagid siya. Okay. Unsaon pagtabang sa proper turnover or mapadayon ang serbisyo publiko bisan og mag-usap ang mga opisyal, Ma'am Ron, sa inyo ha, sa DILG?
18: Mauni, mag-imot ang mga advokasya, no? Gikan pa sa katong, ng mga dagkong kalihukan, Liga Congress, mag-iapon kini atong mga diskusyon, no? Gihatag na itong mga requirements, and then succeeding activities, no? Kada cities and municipalities through their Liga meeting, will also conduct orientation or briefing. And, naapagyud, before pagyud karong election, na among panagtigom, no? Panagtagbo serye, okay. Ikatulo, three. Panagtagbo serye 3 with the outgoing local officials ng barangay level para nga mas ma-emphasize pa yun ang importansya aning turnover.
17: So year 3 na siya, Ma'am, no?
18: Yes.
17: So kumusta man po ang pagdawat sa mga outgoing officials sa mga previous ninyo nga pag-holdan ng mga ina ng akalihukan?
18: So far, supportive man sila. Basta kamanduan gikan sa taas, supportado man ka na sa atong mga kabarangayan. Pero tanaw na lagi gihapon eh, will it translate to actual compliance on their part? Kaya bisag kapila pa tayo magbalik-balik o advokasya, the end thing is sa ilamang yun, tumanan ba na nila or dili?
17: Okay. So importante gyud kaayo, no, especially sa ato ang mga barangay and SK officials na mosunod gyud ta kun unsa man ang mga mandato nga gitaha sa ato, especially kiningikan sa DILG. Kaysa tinuod lang ang governance, dili man magsugod og matapos sa usa ka termino lamang ang barangay, adunay mga program mga kinahanglan ipadayon, no? Adunay mga dokumento nga kinahanglan maprotektahan, adunay public funds and properties na kinahanglan ma-account. Og labaw sa tanan, adunay serbisyo sa katawhan na dili dapat maputol tungod lamang sa pag-usab sa mga opisyal. Sa atong pagbalik, Ma'am Ron, ato ang tukion ang kining critical sa financial records, ang accountabilities, ug unsa pod ang mga responsibilities sa mga opisyal nga nakatutok para niini nga katuyuan. Standby.
19: KSP, kalihukan sa probinsya.
20: Sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
21: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
19: KSP, kalihukan sa probinsya.
22: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
23: Stay strong! Be informed, get tested!
24: Standing in a crowded room and I can't see your face!
19: KSP,
1: kalihukan sa probinsya.
3: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
5: That means charm.
3: Eight?
5: Impressive.
3: Delulu?
5: Delusional.
3: Sheesh!
5: Basic naman yan, Ate Maxi.
3: How about sus?
5: That means weird or suspicious.
3: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
5: Tama ka dyan, ate.
3: Do you know about the word osaek?
5: Spill!
3: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
5: That's lit, ate!
3: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.

0: Nan nga andam, maalamon, ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
2: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
3: Hala! Nalihok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
5: Sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaniho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: KSP, nalihukan sa probinsya.
6: Sa atong pagpadayon sa kalihukan sa probinsya sa gihapon, kauban nato si Pedro Rona Abadilla. So Ma'am Ron, din hinakita karon sa paghisgot sa proseso sa inventory and turnover. So sumala sa bag-ong kasuguan sa DILG guidelines, adunay mga team nga gikinahanglan nga mutabang sa proseso. Susugdan nato ni dinhi sa barangay. So sa barangay, Ma'am Ron, unsa gyud ni ang barangay inventory team o nganong kinahanglan kini? Unsa ilahang kinsa ang maglangkob ini ug unsa pud ilang responsibility?
7: Okay, sa barangay, duha ka team actually ang
8: okay.
7: i-organisa. Una, katong sa SK. SK inventory team, nga gilangkob sa SK chair.
8: Okay.
7: O sa kamiyembro sa SK nga insay mapili lugar sa gusto sa at the comfort of the SK chair as vice chair and then mga miyembro SK kagawad, SK treasurer. So naapo dayo yung representante sa youth serving organization no og usa ka ang sa barangay naman punong barangay and then ang vice chair niya is ayang mapili sa iyang listahan sa mga kagawad no and then treasurer barangay secretary PRK and one CSO no nga naa sa barangay. Kung walay BRK, pwede nga ang City Municipal Assessment Team
8: okay.
7: maghatag ug representante gikan sa lungsod.
8: Kung wala si BRK.
7: Or city,
8: okay.
7: So either lang ang BRK or si MAT representative.
8: Unsa pa ilang responsibility sa BIT o sa SKIT, Ma'am Ron?
7: Sila yun ang magprepara sa katong nga listahan. Mag-account sa mga property, mga materials nga mabiling, the cash on bank, nga na, no? Mga plano, mga budget, sila tanan, mga
8: so, documents. So, naanap po niya format nga sundo na lang nila?
7: Yes, based sa DILG MC 2026-21, makita dito ang mga angay nga buhatunon, angay nga porma nga ilang pilapan.
8: Okay.
7: So, pwede man siya, downloadable ni siya, nasa among website, makita rani nila kung gusto sila mag-research. Ang City Municipal Assessment Team, on the other hand, is more supervisory, making sure nga all barangays have already organized their BIT or SKIT. And mo libot po sila initially for the initial nga inventory, no? Tanawon ang mga barangay kung ready na ba gyud
8: kini si CMAT.
7: Si CMAT.
8: Okay.
7: Ready na ba gyud sila sa ilang mga documents nga ipang turnover. So, to ensure gyud nga tinuod nga makahigayon gyud ni siya nga mga activities dili kay during December 20 sa final turnover ay hapa nga magprepara ang barangay
8: so dili siya pwede
7: ang usual nga practice nga na man no so kaning December 20 dapat ceremonial na lang ni siya nga turnover. Before that dapat ang incoming o outgoing na anay ipahigayon nga panagtagbo para nga mausa-usa gyud no ang mga listahan kay dako kayo ni siya og impact eh, sagara na ba sa atong practice kanang iha pagyud sa ceremonial turnover di na nato na sa puti-putihon ang listahan once ang incoming modawat sa listahan meaning in order kana siya ma wala nay responsibilidad anang ang outgoing sa katong unsay gibiling kaniya kay gidawat naman sa incoming
8: so dapat kuti-kutihon
7: yun kuti-kutihon sa incoming okay. No lesson learned yun na nga mudawat lang ta nay laptop listahan pero maday nato tanawa og functional pa ba kani or dili no
8: so usa na sa mga gatanawon
7: yun yeah so it's not only the physical count of things okay. but also the condition sa imong gidawat. Eh, kung maingon ka nga, naay loti or luna nga napalit, 100 square meter. Pag on-site di ay kay 50 or 80 raman.
8: Ah.
7: So, dapat, dili siya himuon nato nga for compliance sake lang. It should be substantial nga pagdawat.
8: So, dapat sigurista yun si incoming.
7: Correct. Madudahon yun ka.
8: Ba? Kay, for example, Ma'am Ron, ay project, wala siya na liquidate. Kunya, part siya itong giturnover ni outgoing, gidawat ni incoming. So, kinsay na responsibility? Oo.
7: Ang nahatagan, ang nag-receive. Pero napag-yapoy ka ng si residual nga kuan si outgoing kaysa iya man nga time.
8: So, maugid ni no sa mga incoming officials, kung madayon ang election this coming November, dapat sigurista gid mo, magkuti-kuti gid mo sa mga dokumento nga inyo hangga pang dawaton. So, kining sa inventory, Ma'am Ron, kanus apod ni siya dapat magsugod?
7: Okay. This time, no, by August, we assume that all teams, no, SK inventory team, barangay inventory team, and the CN municipal mat, no? Have already organized nga naanay executive order nga gi-issue to see the composition of this, no? By virtue of executive order. Kaya para pagka September 30, which as specified in the memorandum circular, dapat naka-initial inventory na sila. So, nakatuyok na ang mga CMAT po.
8: Days before the election.
7: Yes.
8: So, unsay ang angayan buhaton, Ma'am Ron, sa initial inventory? Unsa po ang angayang ma-verify sa final inventory?
7: O, katong imong gilista sa initial inventory, of course, based sa forma, no? Tanaw, no? Tanaw, i-check na to. O, sakto ba ang pagka-entry sa mga datos? Na ba'y kulang, no? So, munang ma-check daan the completeness, the count, and the quality. Para sa final inventory, which will be December 20, murag seremonya na lang siya na magdawat ka ato ng mga dokumento.
8: Unsa man na siya, 464 barangay sa Bukidnon. Inanapon siya kadaghanon sa documents na dapat makuha ninyo sa DILG?
7: Dili na namo kuhao na siya. It will be kept in the barangay.
8: Ah, sa barangay.
7: Ang amo monitoring na lang through the means of verification like na ay teams na organized and then photos of the actual inventory nga gihimo.
8: Okay.
7: And also the assessment by the city and municipal assessment team, no? Nga adto nag-onsite kids barangay.
8: Okay.
7: Kana na ang among subayon. But the real work is on the barangay.
8: So,
7: may mapahigayon ani.
8: So, sa coordination, Ma'am Ron, si barangay mo coordinate sa munisipyo, si munisipyo na mo-coordinate sa inyo sa provincial sa DILG.
7: Yes,
8: so, mo na siya
7: ang submission sa report, okay, ang city and municipal assessment team na.
8: So, parang maklaro yun, no? Unsa yun ang role sa DILG offices, ani nga proseso?
7: So, making sure that all teams are organized and oriented on the memorandum circular, mo na ang among role. And lastly, is katong to supervise kung nahimo ba or wala. No? And kung wala po, dun sa may rason. I expect already, no, by this time nga, naagigihapong problema. Kaya natin, mga barangay nga, wala nang chairman, iski chairman, no? Or chairperson, no? Or dili kompleto ang iyang sanggunyang kabataan nga composition. So, who will do their task?
8: So, kinsa?
7: Amo na lang ikuan nga ang barangay na lang pod kay total kabahin pa mangyapon gyud sila sa barangay
8: CSK.
7: Oo, so i-assume na lang na if ever naay mga problema sa kanang kulang sa composition, okay, they cannot do it kung dili kompleto.
8: So dapat si barangay na mag-guide sa ato mga kabataan.
7: Kay nabe mga barangay gyud nato din sa Bukidnon nga at the start pa lang sa election problematic na kay walay sakto nga setup, tulo lang kabuo kana wala man po nakapas special election, no?
8: Okay.
7: Kung naay kakulangon. So, murag, dito na punta sa next batch.
8: So, dapat naagi election. No, kay para po masukod nato ang performance sa ato ang mga incumbent na mga barangay officials and SK officials. Ma'am Ron, naminaw ka rin na itong mga punong barangays. Unsa imong tambag sa ila para sa ilang unang lakang angayang buhaton aron nga makaandam sa transition?
7: Appeal na gini sa pag-motivate sa ilahan, no? So, ang ako lang gini kaingon, let us leave a legacy of good practice para sa sumusunod. Adi, mangyud na malikayan nga naagi mga komento, but at least we can prove to them nga kanang naghimo gitag mga lakang nga ma-ensure nga ang bago nga mupuli kanang dili pud siya maglisod, no? Okay. Kay kung wag gud tay gihimo na may mga ebidensya, wala ta naghimo, wala ta naka-organize sa inventory team, wala ta nagpa-inventory. The documents will speak for themselves, no? So, muto siya, let us leave a legacy of good governance practice.
8: Okay, ma'am, para nga klaro yun sa ato ang mga barangay officials, nagapaminaw karon sa ato ang 13 ka mga radio stations, unsa yun ang timeline nato? Pwede na ito i-summarize.
7: Okay, so una yun, karong Agosto, dapat naana na-organize na ang atong mga barangay inventory o SK inventory teams through an executive order.
8: Karong August.
7: Yes, makahuma na sila, ana. And then by starting, mahuma na ang pag-organize, automatic nga, mag-listing, mag-kuti-kuti na mo o enumerate kung unsay mga properties nga naadiha, no? And make sure nga, may balo kita unsa po'y condition. So kung serviceable pa ba, kung may, for example, barangay vehicle.
8: Okay.
7: Labi na kani atong mga na-receive sa probinsya, patrol vehicle, no? So ba kani, in good condition pa ba kani, or wala na? So dapat sa atong inventory, there are other information as to the quality or status sa maong mga kabtangan or butang. Dili pwede nga listing rapod. So as I've said, we're not only counting or accounting, this properties, documents, or financial records, no? But also the quality, makita po na to. Okay, so
8: kaya na siya. Kaning portion na ma'am nga mag-abot na si outgoing o si incoming, kinsa ni mo facilitate ana?
7: Sa
8: muna na sa panagtagpo.
7: Muna siya ang sa DILG gudunta na siya, pero the same day man na siya expected good na turnover, so sila-sila na lang gini siya. Or kung naamay pwede, murag random na lang siguro nga magtuan.
8: Mm-hmm.
7: So dili man po dinoon tanan barangay pod nga dunay bag-o nga napili. Mm-hmm. So naaman po ay katurang re-elected.
8: So ma'am, para sa atuang mga barangay officials aron nga malikayan gining mga last minute nga problema sa inventory and turnover, unsa imong practical advice sa ilaha, direkta ba si kapitan or si barangay secretary
7: ang
8: kanang magtrabaho sa mga papel para malikayan ang last minute nga problema sa inventory and turnover?
7: At this early, no, ang kapitan dapat iya nang instruksyonan
8: si secretary
7: ang iyang BRK na lang,
8: okay,
7: barangay records keeper, no.
8: Mm-hmm.
7: To do the inventory. Mm-hmm. Checking na daan, then i-check sa treasury ra, no, barangay treasurer.
8: Mm-hmm.
7: And then the secretary will kanang refine, no, ipapong cluster ng tanan para ready na siya para sa final inventory.
8: Okay. Mm-hmm. So mga higala, klaro kayo nga ang maing transition, kinahanglan andam daan, kompleto ang records, klaro ang accountability o adunay coordination between outgoing and incoming barangay officials. So Ma'am Ron, para sa ato ang mga incoming officials, unsa ang imong tambag para nila? Unsa ang nila pagdawat o pag-review sa mga...
9: So set 'em up, Joe. I got a little story.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

people, I'm going down.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

feel real good. Tonight is your night.